0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: Somebody stand up and shout six hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Esi ogo mefa, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Eyin ayan fe ni gbogbo bi te ba wa kan na wo bayi Olorun jo. Angeli to npin yanu pase fun ko pin kan ile mi loruko Jesu. Angeli to npin yanu Olorun jo pin kan ile mi. Ni lo waju ko yin lo eyin mo wa joko ni bi to joko si yen mo joko si bomi engineer e je ki baba e oside ka mo fe lo ka mo mu lo ni wele mo leyo ko kan lo bayi
2: oruko mi ni Ajibade Taiwo Adewale lati losogbo osise ijoba ni mi tele nigba kan ri high court precisely
3: high court tin sise
2: ben sir 2023 ni mo pade ipe yi ni September 30 mo gbo pe baba ni iwo kan fe fi se ijoba sile ko lo ti su e tete lo fi le bayi
3: Aish se gbo nkan
2: mo le mi ni won ba wi mo lo office join mo ni mi wa bi se mo ojo wa boss
3: ele lo bi se mo
2: e lo mo mo ni wa mo wa so mi data ko mi se mo ni won agba letter lo mi for 6 months
3: mo agba letter
2: won de fun mi salary bo mi lo mo so an wa si wema mo wa si gbogbo e case kan wa ni waju mi ngba yen HOS HOS 50 54 45 2017 criminal na ko wa si waju ngba yen mo mo pe case yen ngba yen ko sa ni a ni sentence to death ni
3: ko saniani
2: won jatari e after ti mo wa ku tan mo tin se visa bi meje mejo US everything wo ko bo si e wa so ni around September 2024 pe iwo kan wa on se processing ilu eyinbo joko le nton lo fe fun Dubai lo fi ilu ebo le na
3: choice
2: mo le mi baba n ba wi o mo kojo mo passport mo ko lo sonu
3: mo ni eju ba gbo tin
2: lo le si mi fe rin foju la ni osu mefa mi foju bi mo se bere ni e case ti mo wa n pe yen ti mo ni sentence to death yen ina ko gbe so si ju wa ju mi pe we officer kaka criminal on the way mr tawen ni come on very mo ni ke lo sele pe o sa wa ba mi lo sogbo o ne case be won so pe mi mo le ran won lowo on what ground di ma ran yin lowo oga mi le n ti case wa waju e ki se bye bye case yi o wa complicated dem mi le mi mo gbona feda si o ni mo gbo yen o ni emi mo ni kan wa
3: charge
2: o ba sari lo wa lo mo sa e collector ka sa sarin awon yajugo mo lo ba antun dena ja se bye bye won ni kin ti awon to won ba se ke ba lawon se jom ke awon mo rin ta ma rin si mo se bere ni e o wa lawyer kan ton se case yen to je eyan mi dada ni o je awon lawyer ijoba o ni won ni se case yen pe ka je mo ba lo bayen o ti dey address state mo deliver judgment ha mo ni wo lohun iwo lo mu kini wa o ni won ni sign won yen daddy ba nu je ba mi nigba ti mo jade ni government office njo yen bi mo se njade ni enu government mo gbo emi mo ni okan ba ti joye lo Jesus ti lo yipo that was your Thursday Thursday mi ti ku mbi ti secretary won ti pe won sign won
3: won sign e
2: mo ni ere ni mo npe ba se ko si were were were ni e mama yen so fun mi pe won so nbi pe on 29 April na di na yo won jade en to wa fe jaro mi eni ye ti wa o wa give testimony pastor so mi gbugbe ni won mo o wa ni April en o wa ni April lo wa March ni won yo won 23 na yo awon ile jade won di charge won adakutek
3: won mo lo
2: won kan ma lo le freely ipe yin se bebe mi ri wele ri o mi riru e laye o wa pada wa mo so fun pe e wa dupe o wa wa pe ko to de mo ni wa ji an to se o tori adem ti mo se ni gbogbo eni ti mo bere papata ti e mo fi si wa ju kolon ba yo yin pe kolon kokon da ile ko da ko to da adura mi kili mo kolon se bebe mo lolon wa da to wa ji o mo ko se tun lo bo sowo mi e tu pada fọlọpa
3: waish so gbo nkan
2: o wa pe mi mi wa da lohun mo ni olodun fe ko jiya ni mo ni amọ ma da n bayi owo ti mo da n bayi won yo jade pada
3: ah
2: a se n ba lo ni iyen duro be daddy o ma pada wa so e for soro enu e awon kan wa bi tan mo mi dada mo je nikan to lo ni ko mo lagidi die o de man si ogun gan e to wa le so ogun ori won o pe
3: so tan emi ko mo so be gbogbo eyin ologun e to ti so o won lori yin o pe
2: daddy awan si ogun de bi pe e ren to ja lajo ni so la to so ogun to mi ngba mo se ka ko mo fi almost 15 million mo fi so ogun
3: eh 15 million
2: mo ma so mo fe lowo pa ni ma ni tan isero ko sin ti mi sogun ilaye njo te ni ka ma tu oja sodo ni we ma nbe yen tin ba bota

0: ani amọ mo fi okan mi so pe ibi na tu oja nu ara mi
1: to je isodu
0: to ilolorun ti tu mi sile
2: ayayayay
0: eta wa fe so ni pe awa wa ni April eni ka san ida mewa ka san ore 10,000 pa won e wa bo te ni awon kan ti wa to ju ta ti ju 10,000 lo ah mo ni mo ju lo o we ka mo de ti ni 5,000 kan lo ti mo na tene kan ni mo da ni mo emi de ero wo loju won na wo lo nte mi ni e wa na wo yen o wa ya ko de ah mo ju lo to mo kan so le ni emi le ni akoko te ko fun ni anointing oil en won eni holy
1: communion
0: mi mo se n dele mo sa be se ni ka se ka pade yin ni 11:30 lale as a prayer yen to bayi bi se ni woni wo olohun ko to to ago mejo ipe baba idaju lo to yo si mi o kan lo sun ni ko brother mi lo ji mi e lo ko yen na mo ni 500 mo fe gba lo re o mo ni 1 million naira ni se na ka na magbe ni 5 million wo yen wole
1: eish o to won mo ni oko yin gbogun te so yi
0: tata yo ma se won in so mo de mo ma ti mo so bo je ya ju ko ja sorry iya je mi gan olohun ngba ti mo ba ipe pade mo pe aye mi leju ah ati miss pupo sa olohun ba ngo opo nkan ni mo ti so nu so pe ka ni mo ba pade yin ni ko ni ri bayi e wa gbadura e wa eni ka ma gbadura le ni February pe lo gbalẹ lo dabule sowo daddy mo mo ti dabule sowo
1: e ti dabule sowo
0: ile kan wa ta government gba lowo family kan from years ago an wa ba mi na e mu kini we mi agba jade fun yin ba se bere ni e mo mo ti gbalẹ 80 acres
1: 80
0: ben gbogbo eni pastor san mi wa we a e n ba lo si yana camp lo sogbo nisin won ba mi se layout lowo nsin laarin ilu ni daddy ti o kin sere a wa so iyen tan e wa so ni jamson to lo ni April ni May to lo yi pe iwo kan wa o gba ka re loni kilo to su o
1: oh you don't know saparada
0: daddy mi ni 1 naira lowo bo se din wa lo ko omo ni school ni jo yen ah mo ni wo olohun ti ba ton gbadura pe olohun okada ni mo fi ku omo kaakiri ani mo so mo woli e so fun mi pe o gba ka ale ejo yen mo kan pe ore mi ni ke so ni ka lo ni ka lowo ibi ti eru pe ti gba mi parapata ni ye daddy 11:30 lalajo discuss ro ka o de gbe ka fun mi ni aro ojo keji
1: laaro ojo
0: 12.5 million naira ni bi ta wa so on 8 mi wa gba ka yen before man na god pelu pe yin daddy mi wa je ni 1 naira modisi
1: aya ni jogan may 7 e je ni
0: wa sanwo yen debi pe ohun gan lo wa fe fun da 4 million pad naira pada fun mi lowo ti mo to ya ka yen wa mi
1: ah ah omo gbe nle Camry ni o nawo e bayi kan wule son to fe mo gboju soke si o apata yeraye o iranwo mi nbe lodo re o oba to da mi
0: oba to si ona fun mi si ona fun yi won ile o ye ki ti kole ti pe bo won ile to wu mi on ti tin ba to ri n ti mo fe won ti ba mi bere yan bayi
1: won ti e ti re te fe ni sa
3: te ye mo wo
1: e ko ye ke sare pari e ke to bere mi gbogbo ye tewo si mi gbogbo omo olohun ti n bo mi le tewo oju mi bayi ni o se to fi ra ka re oju mi ni o se ti aye re yo fi ma gberu oju mi ni o se ti igbedidi o fi de oju mi ni o se ti wa fi je won mo mama yi ki se bo se mo ba nkan lo ri iyi pada nla to lami laka yo sele ninu aye yin lai ni de na penu engineer e je ki mama yi na bo lo se se to na fi de wa UK
4: oruko mi ni Mrs. Adeyemi Florence.
1: Nice.
4: Mo wa latakobo.
1: Akobo nbi.
4: Ni January 2023 on the 1st. To ye ka mo se nkan odun lowo omo onje odun gbogbo omo mi ni mo fe try masters in UK. Mo ni gba.
1: Mo fe try master.
4: Yes, mo ni gba am process it. So ba si wa de bi igba yen ko ti si gbogbo awon building be. Open space la lo nbe yen. Mo ni pa ma ti si anything ko je ka jo lo church na.
1: Kai.
4: So ngba wa de church. Agbadu atamu tun mu lo si auditorium be yen ni pepe be atun gbadu si be
1: nice
4: pa to di October 2023 yen omo mi land is UK
1: all land is UK
4: o lo si masters ye
1: o
4: wa je die mi ngba ti mo to to lo o se a di July last year
1: okay
4: anoint o wa awon pastors pe kan lo anoint passport wa awon pastors en kan lo anoint passport wa
1: okay
4: won a se be ojo keta re lo mo mi pe mi pe mami mi mo fe invite yin o
1: o lo fe invite
4: yes pe won ti dajo graduation won o
1: n pari
4: won we invite me I will come
1: eya mo bo na if you invite me I will come ko si ni mo se lo UK to ko si bo se lo mo lohun te to ni se ebo ebo mo jabo ni ko ngbe lenu e ni mama iwo se orire bese nju si oni e ma ju si emi gba ti
4: esa gba to di September ti baba mi se birthday won ni ki olorun o pin awon nkan to lo fe fun awon ko pin si
1: ogbogbo wa o pin sori gbogbo yin to se be lodun
4: mi raye joko ninu ile o wa na passport mi soke bayi olorun bi baba mi se se be fun wa
1: kai
4: so bo de di October lo ma mi ba ni ki lo se interview ni Eko gba ti mo de be gba ti mo nlo mo ti mo ororo mo fi fi senu
1: e ti fi nkan e ti fi nkan ba won
4: mo ti fi ba won mo fi ra ori mo fi ra wo mi pe nigba ti de be ki n ba na olorun pade baba mi si to ti nta ba ti de be ka be le pa ni di
1: interpreter
4: so ngba mo de be mo wa ri eni lu eyan dudu lo wa nbe mo do lorun ti e ti seun
1: wo
4: wo se ka pa
1: agbaro kawo
4: so bo se bi won se dodo re okan bi mi le re everything si ogo ogo won everything
1: se dada everything go on well
4: yes go on well
1: yes eh so lewo mo
4: o wa ni ki ma lo pe awon ma get back to me pe ki ma lo bi won se send the visa mi si mi niyan
1: o send the visa
4: yes so mo sa ti lo ni October
1: e ti lo
4: o ti de baba mi
1: e ti lo Mula agbaye ja wa o si mi bi oba omo mama mo de bi ti ran mi o de ri o mula agbaye ja sa ta ta ta na wo ti e na ki se po kan mo foju wo ki se po kan mo fi oju ri o gbogbo eyin te ba le se ami iwo do de be o ona ti e na yo se o sami ju be lo awon me yo sori re o omo gbe ode bi giga omo gbe ode bi giga ese bo eni I like this sit down mo me mo so le
4: baba mi dada an ka to lo le ti preach e fun pe ka ma sa ofuta lowo yes
1: esa le ba sa ofuta
4: o sa ofuta lowo igba ti mo dan omo mi wonu boss mo ni ah o mi ewo lo to ofuta mi ni baba mi lo ni ka sa ka dale ah won da ma je nwo ri yin o mo ni ndogbon se ni
1: e dogbon
4: se e ndogbon dale ni mo dogbon dale mo tun para lo o gbogbo jesu e fo le ni lori tin tun para lo
1: lara won ti wa se soji fun e wa nbe
4: bata wa me in December ori line tori 6 hours ni odo won si
1: Nigeria
4: foolish ti
1: okay lati ubi moto ti balu ti so yi
4: be ni ile omo mi
1: okay ibi ta ti mo se so ji yen ni foolish
4: 6 hours ni ile re si be so bata wa n jordan na mo so ni ababa mi ni be n jordan yi o
1: aish en fi me sa ko nbe
4: mo fi sa ko ni o o le mi gan ma jordan e fi so ke eyan omo mi
1: November la n lo jordan gbogbo eyin e wo awon ti an be nbe yen e lo register lagbaro mo fe ka po lo jordan lo te ka wa mo ki gbe 3.2 million pere ni 3 million 200 so gbogbo eyin te ba fe lo e tete mo register te le mi lo so fo mo re eyin o mo mo nilu ebo ateyin te wa nilu ebo a jo lo po lo te ta won diaspora yo fe to fun gbogbo awon tin be ni diaspora owo ti yo mo lo bi 2.5 2.6 million en ga ni bo ni ti won lohun sese for awon won wo balu won wa but ninu ti wa balu ti wa nbe ibi te de si ti wa nbe jije mimu ti wa nbe sisun nina lilo gbogbo ri oke te gun gbogbo sale te lo gbogbo bi te wo 3.2 en ga ni won je wo laje iwo je te ba fe gbogbo je wa rowo igba tawon mi tele wa de lati Jerusalem igba yen ni won to si ona fun won ti e disfajin passport re eyin kankan mo gba passport lododun ni so nbun won lowo ni passport office en bun ni immigration mo bun lowo en ni won mo do eyin wo le better je mi travel lo jagbe ma won marun a jo de be ni da ogbe eyan omo Olorun bi ojo ayo ti e no se wole de niyan enikan ni en so yo Jordan Israel olufe mo fi owo na bi wo na hotel wa lo lodun November la lo ogun ti mi in fact ogun ti wule mi bayi gogo se nje ti olohun e ja fi yen le gogo eyan omo olohun a fe gbadura si omi number 5 e lo gbe omi ejo a pade lori Facebook ni 6 ago mefa ni idaji laaro yi e wa gbo ise tola o yato gedegede o ise talent sunday ni agbara olohun ise display gogo eyan omo olohun lati 13 titi bo 30 ola iwo to ba link kankan to le display there is a reward for you as well ebun be fun o lodu awon momo na ninu ise elekeji ti o bere 9 there is a display bo ti e je pe si oliko minion ni a dogbon si gbogbo le ni bo le tin gbo mi e gbara di o lomode lagba lokunrin lobirin mo fi yonu christi be o ni gbogbo bi te ba tin gbo mi ago meje ni si o bere ni sunday e je mo fe le ise lo engineer pe momo yi tori o da bi pe won tin seju si mi
2: hello baba mi o e taro e kojumo o ah e ku gbogbo gba wa o emi na ni testimony o mo ni testimony baba mi o several testimonies have sent egbe o ebi mi na gbe le yi la ro yi o kin to wa fun lase 77 this may I managed to land Jesus City with a token to wa lowo mi mo de ngbo Olorun gbo pe Oluwa bo mi la se ri ba mo se ma pada si ibi ti mo ti wa Oluwa seun bi mo se de Jesus City mo ngbo Olorun gbo pe le ma ala ma ruwa ma ruwa ma ruwo mo ba ya odo eyan mi kan mo ni a mo fe se business kan o owo lo de nda mi duro lese kese won bere lowo mi pe lolo ni di mo ni ye bayi iba oni ki ma wori awon ma send owo yen by the special grace of God ojo Friday mo kuro ni 77 tori Eko ni mo ti wa ni Friday yen owo yen se land ni yen 2.5 kin to tun kuro nbe yen na yen kan to send mi ni 50,000 mo ti send da mewa mi o baba mi o mo ni kin fi emi mo re han ni o ipe ese o ese o ese o ese gbogbo gba wa o Oluwa tubo ma royin lagbara o e ni subu ara o e ni subu emi o o le aro le emi o ni ja yin o oruko Jesus e ba mi gbe oruko je mo ti san da mewa mi lori gbogbo owo yi o oruko Jesus ese baba mi thank you thank you e ba wa ki mama God bless you in Jesus name.
1: Nice gbogbo eyin eniyan dide e je ki awon eniyan 250 ki won dide wa nawo e mejeji soke wa ni baba si orun anu mi ibi ti mi o fokan si fun alaja ibi ti mi o fokan si fun iranlowo je iranlowo jade fun mi in the name of Jesus Christ e gbe ese keji si waju e nawo yen mejeji soke eni baba oni ni Saturday je oni ise ri o je fun mi mo fe gba iroyin ayo ko to dale oni ko to dale ola olorun fun mi ni iroyin ayo bi gbogbo eyan odide mo je ri wo odide eyin 250 o ye so daduwa be olorun ma je mu israeli ko to dale ola sile ko fe mi na o ibi ti mi o focus fun alaja jo jade fun mi in the name of Jesus Christ e wa gbadu eleketa ka to ma lo gbadu ameje yoku lori Facebook egbe omi yin dani odekunle epaphras o lati se lori YouTube lori TikTok e pade mi ni ago mefa nisin enawo yen soke e kigbe baba je ki nto agayo kodun yo to pari ja won mo mi o to agayo kodun yo to pari mo bi oni je nto agayo nitori ku Jesu ati ase re je mi no to agayo in the name

your memories. Classic FM 94.3.

Ven ahí.